Suraj Goswami ne sakpa ke ke waheng bamna sering ba manipuri mata misai si tahan zaki baka luina na tangka kasi ki wina di tongan tongan ba sai sakpa sai sakpi singi konjel da mata misai lantuk chaba mata ngasi da lojere adom na thoram ta biri basi mega harsa mahum dasmik manga ge fm sangai channel de gini akashwani imphal haujik sanduk sari radio class samri nimfu mapan suba tangka ngasi ki tangka kasi da thamjeri class 8 ki English subject ki lesson number 11. God created man and woman as equal.

0: doğum bey doğum. Na koy gitsek la sangurakta. Ay gi mom nongdam nu bu yao bro.
1: Ha da ipang nongdam nu ko bidi. Itung ina do na payak liba. Sek la lam bay dom sangurakta bu yao ri e.
0: Ipa gi mom nongdam nu. Ipa ni sa gi da mak purak pa. Ahao ba hairang sing si sindam lako. Lairang phajaba se isa gi na pada mukta thiyana kholao. Ha di mom nung sibi ho.
2: Antau nang bunung shiba hujik ti pam jaba ipam sangu kaina jaba ngam laro mathang mapok langol da panthau gi thamoi pe na ba thugan jarak
0: imom
2: hadak mapok langol simagi di warau biranu ko namo bu panthau
0: tale mama ton gi sareida wan khangjer bi imom nongam nu langmai dong kobi sekla ondura Sigla sangurak tatin kare pamuyid koi

Kasvan yung file. How's it tabi desi? Tungan-tungan ba sa isang pasindagi matamisay matamatangoy na? Kudulgi ahan ba dalawi desi? Sorakay bang umunitibin na sakpa matamisay? Sayring ba? Rajin yung kukpam.

Isay marapat na. Akas panin fal. Hausik ayaw kipung tarama toy minit yang kay tari chatli. Ngahaki matungda kang la channel di anisuba tauram medium wave meter chahumni fudas mit ama kilohertz chanipal marifutarani toyda tunga na tabo fang biragani. Tabiribas si Akas panin fal gi FM sangay channel di gini. Isay makata na tahan jari.

0: Ito, Mayna. Isa ira kay nuntang di tasi.
1: Ay, so mati amtang yam haiza ba din natin ko, mati amtang. Punsigi aroy bakundo paringi. Pirang.

0: ngasidi bi ai mai khoi pun mana pangal ni bele ki member sing dagi sai si am ta bata re de thang ta khuji kom gani su jeng re ko ma thang mi ta bi ba
1: ai gi mi se madam ningom bam ai ing bi aduga ai gi sele gu ki ma ming na mangal sele gu aduga bele ki ma ming na apun mana pangal ni aduga selem na thong ju apun ba selep aduga bele si gi bpm mo na thau pujari isa gi simpam je ai di phi sa je
2: kudai
1: sai phane sai matam matam gi sa je
2: sera motam sire phasa sile ne du
1: phasa sile je matam je
2: na bpm gi work si di kari kari thing na gi ha du sai bi
1: president na tawbo ngamdaba thabak haibadi tawbo mana ana ye yor baboi ro problem sum lui tawni haibadi leite de na ko mana ta hubo ngamdaba belepsi ki tawbo ngamdaba thawai ngamakta ba kanda aina mahut sinjaba ta thok ta sin tawraga aduga aina smaina oli dare diogi smaina amtang thengna ma yam pam jaba hai tare madam adum ri diosi de tum ta ba aduga au tum ta ba aduga kon siam tawje bu ko any program khoti ma to kol to su pang phang daba ko sikoi na phang dri bu ko
2: hoi masi phon wat pa hai ba mi yam tongan ba yam lei
1: au lei ba ja ne bu ko ado aphang ma mi taw bi ra kan ha ja ja taw sam yam thing ne ba khoi taw su phang de ba ado nga si phang ngai si da ain hai ning ba di ssg yaw ba de gi ssg yaw da han lei ram ba du ga ai na a hu ja ka khe na ba khara se adi lei ba si da ti le ba phami na re ba ise inaw imo wari bo ba me da si gi mayam se sab da khang na ram ba na te ba loi khang na re si gi nungai ba mayam pun be gi nungai ba su lei je ba ha ba ade gi se le go si yaw ro ba de gi apik pa sendang msr na pithai bi rak pa akhoi da abdi hujing matan da khoi da paisa ma pu gi ha ra ga ju man yaw da di phang de sendo ya zong nga ta oe bo ko si de sendo apik pa da khoi da sendang pi bi rak pa akhoi de nungai ja ba isa gi kai nom tawni nga ga su
3: iwa
1: wa da na akhoi da nungai ja ba hai ta re si ma jam nungai ja ba hai ta re dun se le go yaw do ba jing je yam yaw honing ba hai ta re moi na khoi se ga no men ubi ba se tum yauri bo ko
2: mi gi mi yeng se tonga tonga le de na ado kudung sa ba lo bi re ga nu pi ui bi sing chi da sel he group yauri bi khoi na ma si da nungai khang bi mi ui moi na ka di ha bi ring ge akhoi gi yau du bi mi ui sing da ha dong ta
1: khang de yum da di dum sat pa he ma le da ngang ba se dum ngang e bo ko i sa na su i pu ro mi na su yang ngang e bo ko noi gi be lep si na yum da su le te da ngang e ba ado khoi nu pa ho se phat te ha di ya ro yang phai e bo ko khoi nu pa se tong gi ba di phai ha bi di be le su yau ga da ba ni ai na thau ga ma pu ro ba ni na mayam ge thagwai si puri bani na akhoi na akong maru oina ka thobo ma loine na sendra ga di ya wanda ta bani na aduna ma kong maru oiru bagi ni matam kha mang da ba ya de ka thobo yau da ga di ya de na adum haib da ta bi e bu ko seligop si yau ru badegi isai su sem ba da bu oiro akhoi na khang da ba knowledge ngasi akhoi duge sengi manga se ta sing na phangja de ya ma khai ja lakte e bu ko hai da ga su aina me da moi lak pa da mayang ba mang da ina wangang mangam mi se thonga ma ga loine na ngang mangam ja de se seligop si yau ru badegi ne ba yau da ga de ai isagi ming haibo yang kizera me me da niklera me pa khasera me ba ngasi aina me da moi lak pa da isagi ming oigera aina kadi gum ba khara phongtok bang mi se seligop si yau ru badegi ne ba msr le na sembi re ba seligop si yau ru badegi ne haijani nge ba aduna yaudna lai ba sing se yauchen biu matam matam gi kana ba lak pa lomi na si akoi punna thabok taw mi na si ena haijani nge ba
2: isa gi ba dikari pangtok pi doinu ma yam mangda
1: hoi ma yam isei bu diam sakre bu ko ai ju isei yam pam je bu ko adu khojen dip haja de ai ju isei mate ma sakke ai ne ngau ja ba kusmana ni isei ma lai je bu ko si sei si bu ek ladi redo se kan na le khapi ne ba
2: oi chana redo sham tai hai ba ni na
1: ta je bu ko adu isa sin chin ne khoi ma nga ore ne hai ku su ya bu ko isei ja haung na le khat le na chana gi tangban film gi puspa rani na asik pa hing gi na taw bu do adu do matem dang sak sak ge phun de sa ro ge ha bi pa khal le ba na ma yam jun do matem pang jam bi ro ba ai khali sa ku su na ai te bu ko ma yam jun do matem pang jam bi ro ba asik pa

0: kaya na sa taklibi he pukna pa mima.
1: Biar ma, tu jam thasa deh kuah ham bersangka pada dia. Aku ini pakat le hairam betul na usik ti. Pakat re ngak tengah ni ma.
2: Aigi ming okram sundari aduga aigi sedia gua maming na irai ma beret maming na apun bana pangkal.
1: Sadi karim tu puda beram ya baru ina lebih ma.
2: Mama ang tadi isi oina puja ram ya doh dah hoiti member oina lezat.
3: Aduh, wari budi nungai ngasai ki member oer aga leher bani na. Tapak thoram si am kana pu bener sa bani na ko. Kakom tak leher ba. Aduh na aku yoi nama yam sigi nungai nama kari pangtu bige kan birige.
2: Aigi sayangi maming ho sele group kobi nungsi bi. Ho sele group kobi nungsi bi. Kang labasu kangan bi. U dabasu uhan bi. Hatta kuding unahan bi. Saving tau basu tamhan bi. Paisa pa basu tamhan bi. Paisa pu basu hayan bi. Paisa sing basu hayan bi. Ho sele group kobi nungsi bi. Kau zeroi nang bu pun sigi. Meeting kayasu tauhan bi. Program kayasu tauhan bi. Training kayasu pi bi do. Hai taba kayasu ta pi do. Mimang thok basu tam bi do. Missing nasing basu helali. Do sin kan basu helhan bi ho sele group kobi nungsi bi kauzeroi nangbu punsi gi sintha khanghan bi paisa tan ba gi lambi takpi bi chakhot thaurang hengal han bi takpi tambi batana na saru oidi bi nupi khunai bu chakhot han bi nupi khaktana semba apun bana pangan ni takpi bi ho sele group kobi nungsi bi kauzeroi nangbu punsi gi
1: som nakan matai rom dong sase
3: green se
1: hoi hoi tak jala loi de
4: ai gi meng ning om om ong bi sur bla de bi ai gi se ho gu ki maming na mangal sig ai belap si gi oina master book keeper amadi e book keeper oina su dai jaban
3: mbk ma oina kari kari wak tau ge ha do ha di ma ge tau lou li ba thau dang am se hoi dongan dongan ma mam har bo di tare do ma pham si de lai ri ba mbk o bi ri bi si de ge muta si ko
4: MBK amma oina ngasai koi gi treasure na su habi gre ko koi gi tha amma gi koi tang tarasi ta koi belap si gi oina isi mipham amma punjai ko hidai sta moina bengi statement kai ka loi pira aga tha gi chatli ba kholi ba hisam yam se ingon da statement pikhal laga aina habdi belap tu gi se sang sujara ga isi mipham si da tum isi mayam si da chatli ba expenditure mayam do tum lok thok ko gi
3: habdi expenditure sat ki ba la iba adu me ada phasana ho
4: ก็ปกติเป็นเด็กอ่ะมีพัมชิตาคุยหลอกถกกันด้วยป่ะอะไรสักอย่างปกติการีนปักถกไปด้วยเสียไอ้เชียงอ่ะมันตั้งลันถกซะแกเชียงเสียคุยกีท่าจะได้ใช้ท่าจะป่ะเชียงอ่ะชิกีมามิงดีโกรกีท่าจะพัจจัยดาเฮท่าจะตับจะบินาไลติงบีอินจะบินาสมหัดบีเลมจะบินาเงาหันบีอันทกนั่นสูพัจจัยดาอันทกนั่นสูนิทีดา asikpa ehing da sasabi naitom lang nangali bi thawan sing na kalak zabi thamoi sing bi nahak ni nangi aseng ba satam di koro mahak ta na khangi do koro mahak ta na khangi do mioi bananang bu yeng zabadi khongnai da bi satam du buni koro na nang bu uzabadi nang bu yeng zabadi nangi awa nungai ani du buni thasi gi ahing da thasa nang budi thiru de koro gi mapham da di thasi gi ahing su purnima ni thasi gi ahing su purnima ni
1: community hall si su lambi ma panoi bani na gari sham sat pani na langi ko
3: hoi hoi
1: som na kan chokki da ibi ama
3: ji anga lai siro
1: program si budi dum ji anga nok pe nok tar lai ba
3: light
1: blue ni sut ka
3: sut ka ta we mai magi uniform we ram gada ba mal ga sai so hai ji da na ko
1: mi ta hi bi
5: ai khomram ong bi bechau bi ai gi sele gu ki mamming na ima pan thoi bi ado ai handa ki sai gi oina ec boina puje ado na hangai di ai su yaw da bani na khang ti aham ba oina pu bani na ado group ki weba khoi gi meeting gi mapham da oira ga su si si ma program chim ba lai ha ba si a khoi gi sele go pul laga ina han la hal laga tam ja ba
3: o me am da
5: a me am da do gi pau dam wain tau je
3: is han la video ba dai da du ne ba hoje me am da pau dam bi ri se ho yim nu ai se is han na tau ri ba thabak me am da pau pi ra ga su ma thabam lai re si tau ga ni pak tho ga ni kai ba me am ma pau bi bi na ta sa ba da do ma pu ngi na khoi gi di me am da su dam hai je ri du ni kai nu di pak tho pi u ka di pak tho pi ga kan bi ye
5: mayang goi ma pham da join hai je ning sina ai kari sukhang ju khang je de do khoi mayang gru ki oi bese matam chupada khoi punna pula phamina ba ada yi chang nai na mi pham phamina ba ada se khoi yi chang nai na sian tung chin ba ada yi chang nai na sel lon tha dok ba ado ga chang nai na chu singat ba

Akash Van Infal. Hauzik tabi resi tungan-tungan ba si sepasing dagi lokat jaba matamisay matang-matang oina. Hai na ribani. Fangloy da ba nung siba na hena nung si? Oiroy da ba mafam da na hena wakalupi? Nung silang da tukra ba sa ziya mong kapangkak oira ba mapuk ni miyoy bagi? Tung nararoy kang na kang na. Lamlan ba lamlan bi kanagi oiki gani khang na khang na thamoi asina wazan na bagi damak he na dum nung sirure nung sibi mahak bu nung sibi dribas su yai khan na adamak thamza ki bani thaza ba nung sibi da kani khan na khan na sagat cha bani thanta nung si pan thung yau bagi manglan do thung na roi hai ba khang na khang na mitrang gi tai bangda sagat cha rui mahakal loina ba manglan ma

Nung si Changeng kayada, may tiho raba kayado. Nung si kidabadi nate, nung si rabasu, tamoy si DP kiroy. Nung si Changeng kayataw kini, nahakin nung si natata, ningol tamoy bu pabigi kanbiganu. Inaktatoy na lakto na, ayba nung si haraga, nahaki oire kankinu. Tamoy gimarol di kangdana, jinbal tongda, nung si haibadabu. Karam na tajasige, launam jawa koy muo, nung si natataw ranu. Nung si Changeng tau kini, tamoy bibangam kiroy.

Pumikro nahak kinuminung si. Pamjadre taw siya na ba nahak kichirol wahay. Oy halo ay bupun sige lamlan ba. Kuhitay ba nahak kinung si wahay da tazaro ba apang matamoy ni. Pamdre kariso na famdagi ahen ba ama. Ngamlaroy kang na waraw na hay ba ni. Chirol din ate tamoy gi aseng bayawa ni. Na famda tamjari ba kaina batare ngasidi ng ay. Oy halo ay bupun sige lamlan ba nahak kinafamda.

Akash pa niyong fal. Hausig. Tungan-tungan ba si sakpasing dagi. Matami say lantok chari. Kudog yahan ba dalawira si Chongtham Kamala Devi na sakpa matami say ama. Sayriang ba Bijayanta Kumar Sharma.

0: Ahoy.
1: Mana sinda na tau eh. Nada tu don tu 2002 da. Aje. Actor tay. Nada tu. Ayu nama na kai lay. Ayu nama na kai lay rembi me ada. Tamu dia awak ikut lay kita re tamu dia tu.
0: Ahoy.
1: Mana support tau bi dana. Aje. Adi matam tu ki acting gay je. Kai nuk em kampon teh. Tamu dia ni amna. Support tau bi bahaya tare. Hujung pantai bina tersen kali mui ki kali nama theater ram lagi betul. Di manung dega mana takpi dina lagi tu tamu tu. Yang nung siwa mana singkat pirak puni aduga adu ki hek matung dega de aina Ranbir ki manglam dalak tu na ana.
0: Aku ki Ranbir thonagi
1: sih. Ranbir thonagi sih am tau ki matam tu da. Kali no film guys je kali no ada sih ki ada ki na film ge kena to da ek to matam kamai to ni matam di akhi kem khang re hai ta no le samu le tri ba matam na tamo subas e bright film ge man ar director oi ni matam do ge adu na tamo dia ne mane to ro ga de yambu ma ma chi doi na ni tamo ai sho mani te ri khwai de gi no ai ba mana ai gi bara adu lai minari bi no am le kai lai minari ba tamo jiten kumar na malai physics ke millennium ge founder hoye se
0: ahoy
1: aduga tamo mega sandrana amagalai meski ozane ada moyani ne am support ok matam nu da
0: ahoy
1: am nu shibazane pachanung cha ga financial ge tau da yum da ti ta thuk ponte da matam nu da aina sum pam jabo ge ko adu mai tau ina upana ma se si da tamo timing ne
0: ahoy
1: ada aina adu mai tau ro ga matang matang film je adu ipotu de don tagre tabalor matung da kaino da na blue ocean academy na adu da ai se kaiku na moi moi gi kaino go director go oidana toro go makeup ki fashion designing gi adu da mo moi na offer to da na tawna
0: model
1: na model plus ada idea ai ju did diploma so loisal fashion designing plus makeup pun noi na adu da ai kwaje fast vs ni yan han noi adu makeup sim complete loisal ai na second ga tai
0: yan dung ai je akoi da di anoba mo oribel ne habi di sumang di lagya artist ni de film artist ni habi do adu khak ta ne ba koin khang jari se tamuna hoji ha kan da khak ta ne koin na khang jari se na makeup ki artist amas oi ram me habi se ma khata bi ta mo
1: adu gi matung da gi di album tau khre ada di film khak ai gi pun si gi ahan ba ma khak kaino ka sham pat gi ahlam khak ni yam nu shi man film am tau ji na koi gi kaino gi asi gi kari khurai gi asi gi da gi imana bi bulai so matam na da ya da mana ma ta ra film ko tau gi ya do film do ju phajana kaino tau gi de ai mong ta na phajan sat khid re hai ta ai first gi han film ne
0: tamo maming dong tang hai bi yo koi sa khang na ma
1: kairaba chapu hai bro kaino kairaba ka khre ning jang re no ka
0: okay
1: de kairaba pura akari kairaba pura gi kaino hai ban ni ka ning jang re pura ka khre no
0: ta mo se film de chacha ki de na thawai so ke andu ngai ki drabo ma le du ka khok ki na khan drabo ke
1: di no adugi na te adugi hek mathang da adu da gi lila waina lakre
0: sumang lila da tumak
1: sumang lila waina lakre sumang lila da koi gi laigi de koi da jiten jiten kumar na ore mana yum da lae la mai dong da la koi ba ba ga ima da hai da na matam ni ima oi lady ada ai ji kushin se le sumang lila ji yoning da bai hai ta re na ai di mayam koi gi society je matam ji da ngang na bu si mayam ngang nei hai di lila yau sing se ya mana asiyu tha tha ga lila sana bne du to ne da to ne kai na ma ya mo ko adu gi kai no mo adu mo ma ya mo sum exactly sum hai bne sori sum ma ya ngak pi ga ni adu mo ma ya mo sum hai na ba da gi kai no to re adu da gi last ang tang di try to ge na to kan pis me ka ya mo tan da pis me ka da adu gum ba ni sa sa ya adu amat ta kai no to da bi da
0: fa
1: za ba ka lon da ah fa za ya kari haitare discipline namgi maintain to

0: tamo matang chana telepon ama sula eh telepon se ang tang ok laga kanabu oi diga ba habdo may ampun na ang tang khangmina se hello
1: hello
0: hello ai khoi ge thoram wari sai si sai ta si ge thoram ni ming ama di lek pamong tang hai biu
1: ai ging ming thiam rajendra luang rising chandra se sangmai ban thao so complex ning
0: ahoy rajendra ngasi di ai khoi ge thoram de lengsin bi riba guest oi riba tamo arunda karam ba wafam hang bi ning ba
1: khoi ge kona nu si je pai nau an hai jar tare ko
0: ahoy
1: nau an handa ki khoi ge mare pa ni ba koi reng sana hai ba ni la de khoi nau na
0: masa makna su tamoda haizarakle aduna tamona yaragadi hausiki marai bak ningba koireng sana hari balila asida tamona lobbi kiba saktam langkiba koireng sanagi saktam adumak aduda lokiba role dugi dialogue to umtang mayamda pukning hu na bagi damakta umtang kudol tambiu haizari
2: hoi yam one di hona zagi bune mayam na nungshi bi budun a ai di thagasari ado kaino da di haujiki sida aidi koireng sana sao matam da tiken re sao matam da aidi pang ra bai na sao matam da aidi aidi yau da boine khalle bu ko
0: mai
2: am ne dinu chi bi ba yau da ba di aidi historical play oi bu ni no ko aidi tiken re je che yam thona lai ba adu mu mai am sa re ada ai sida ai na tau matam da pelam roi da dum khallei to
0: adu ta mo ma yam na pen bi dona ngasi di ta mo na saktam lang bi ki ba adu gum play adu gi dialogue ma cham tang tau bi yo hai na ta bi ba sing aso hai bi rek la ban na soi da na ma ta mo na tha moi da la na ba lai ta na ma yam gi da ma tau bi da ka ni hai ba si tha za ba tham zari
2: hoi ma si ra ma ai tau ja ra ge
0: hoi
2: hei ma pong na pham lam dam mi ma nong si bi nasa koireng sanana ima gi ning tamangak pangam la roi dre ima ima gi thauna paraba pauna brajavasi khongjom gi lan phamda mathwai na pon thapi kreima mezar chong thamia khurai lakpa wi ai school lakpa wang kai lak pa na cha gi thong na phar phar lan mi sing lan pham na nok na nok na ma thwai tha kre ma du ga hi du ga du ga yeng bi oi ma kang la da gi ibdo pakhang magi pafal yek pasalai taret kipiral sing taraga

0: ब्रिटिश की फिलहाल सिंखत क्रेमा अदुगा एना मफम सिदा लोटन लेरेवा एना मफम सिदा थवाई हिंगना मगिदमा लोटन लेरेवा नतेमा ए लोट पनतेमा Imagin ng tamangak na napagdamang na tsara hiri ko libane. Ima na tsara hiri ko libane.
1: Tamo na yung pasan na. Tawbi kre, do mita gipita ki ba kang kauda na. Tamo na sumay na. Ay, gidi hek it mitmang da habi do ura ba ni na. Tabi riba sing na su, tamo na hausik pao ki ba itil dumak. Madi lila do da akoy na yang jabo matam da pao ki ba itil dumak. Soy da na mapao biram gani hai ba gita jaba siga loy na na. Tamo gi sumang nila gipun sigi si da gi wari si kitang kak natay raga angang oiri nga gipun si da. Amulak chage. Do tamo si angang oiri nga da lila gumba si changa kani hai ba gita jaba si di layram de ba. Ahoy, leram de adubu tamo se taina angang oi ringai da cinema gumba yeng ba punnaga jamin ra pa yau ba kamai kamai tor e haibu gi wari se tentak nam tong libiu
0: ah angang oi ringai da ai yam nong sibu da ni da wari se matam si da ah ai khuyi lang wi dong gi playground ji yam saw e de any sumang le la ma ek to matam da akhoi ihan han da phong ba
1: akhoi
0: kaino se sumang lila se amto gun bhai tare lila se amto gun selti ni matam du da selti amto gun exam gule you guys se
1: lila na he na maru de na
0: chen do life pa was hazard na le oh adu morning dong de tho ga hofi ge il laga seli for ni
1: thoi na lila yang ma se seli ni
0: lila yang seli ni akoi mai na de ke chu khang bon de ba wa na de lon lon na ga sangai ni ko yang pam jo mamang de yang pam me adu ga a thamoi si yam khre chu nogon ba hai tare
1: mamang pham ma ga lila de na puni ni chira adi he na ka phok pa do
0: si jani ma ta chak thek bi party ge lila thamoi na rian roi na to ba ai de chak thek bi party ge da akoi lai gi tre akoi nupi kho jen sai ba kai noi na o jan na ba na ga sakhi be isai suma gi kaino se stylize se isai chapo matam do yana fazana ngai de mumung ta ba hai tar sumang lila gi kaino se ta
1: okay
0: ade sum ngang oi ngi de gi na film ju yam pa me ade sumang lila su yam pa me ar ki oi na hai je ba tar ade matam da ngang pisa oi ngi de akoi se hoi akoi ma hoi ba ba oi lei matam du da akoi gi hall se kaching de indrani hai ba azat hai ba ngule okay ade azat se da kaino se madavi uri ri madavi ngasi ju ning jang ai khoi ma spunna khoi lekai lekai ji huppa huppa ga haitare ne matan da kaino ne tike se makhai pi matan ning jang ye ngasi bo ta na do makhai pi ra ga adu da gi akhoi gi lekai gi haitare punna punna group se akhoi gi bus ta sale ade bus na tra ga na matan da akhoi ji leirame jip sida punna nam chal laga sat laga lila yang ma tan du madabi uri madabi ta uma tam tamodi aina kana phawla pu ma tam sel loit ki yam na yam phaja ba adu um ba ima gi ma tung gi ina ra sali ne asyam nu si ja ne ma tam du gi film yeng bu gi ma hau ji di hau ji ka di yam ti ne khena ga haja any train na mani ko
1: hoi
0: ano no bu train ne
1: hong
0: lak pa gi ma tung gi na ko adu ma tam du sel loit ki tawring ma tam tamodi a hoyam u amar ji na hero kumi ma tam ni as yam nu ai jan ko chen chen che la ye ne ga na
1: hoi
0: adu gi nu si ba nga ngoi nge gi ade di sum hard work when sum kena taw re khu gi lai kai gi de de khu ju khu ju farm taw e su gi farm taw e matam de da ngang oi ngi khu gi baba oi ima oi taw ro ga is chi jan lai ki kain wa se atam lai se tam ni tam ba hai tar a de da ki casual oi hai tar kai ne kena taw gi dre ha ai se a du the graduate folk de dum kena taw re ai dum kara ina kauna dana hai tar sieng na hai ro ni thamoi sieng na am top top pa koi lai te hi na hai ba hai lai dai na ano professor oi gani adu oi gani handa ba au si si oi gani ja it thaja de but is or gi nong dam ni aina pam jaru bu du gi aina hard level kha thadar jaru bu du gi ni anga ngoi ni da

0: pratap tokis ta sin ma se ka pe hai na khoi family pula pulna imong manung de gi imana bi de gi akoi ine indon lon mak yaw raga gi yeng ki ba sin ma ma khak ne adu da ain pang ka ta kap pa se da ima sin na ka indonesia ngang se bol sin ma yeng buda kapi ni hai raga ma yam pulna lakna gi ba sin ma ma zu oi toi ne ai
1: toi ne ai toi ne
0: akoi
1: han first time adu gi nang tan hel jaipur chat pa du me sin ma ya sa dori koi ni se ya na na shooting to we film dogi taumatan da de asa itak takat tan go adele film gi kaino se the frame gai ka im khampo de matan da de ai 2005 tan ba 5 kilo ram dai hai tar and as tamo ken tekse tekse han ma de ma sa audio de han celery te horok puni na moi di phadana dum phadana khang nge ba ne ai di pra
0: sumangli la de la pane na kem rang bo se khang da
1: ba de adana as tiek taram ko hanjani han bagi ke no
0: celluloid
1: ta su na te celluloid te nang tan hel gi bo ho ya adu gi potu da as adu da tamo ken ka to ro ko han no nam gi sin je adu ta u gi puni nu si jan da de su ai na mi do ka hen ten na ta ba hai ta re ne ko tamo ke lo ye de me asa u di ga han na celluloid te ko kumok puni na ko engon ki je pa pa
0: pun na bo ba
1: do o ba do They soon no more, no, soon dinner, but they can't have them soon.
0: Comfortable or Avenina.
1: I do, Momaya, Matoki, and Nunshi, at the Matam, the Flanders, Haita, Haita Kungim, the public Nadi Yavi.
0: My am not twenty Hena Masakanakiba, film Habidosu Oikre. Ado Tamo, Tamogi Punsida, Nasagi, Tamona Coles, Matam, Karapu Matam Sidonet, Tamoy Kaiki Bagumba, the Yaki the Bram. Then that now, Dunk, what will you?
1: Mui pune kai da wadi kanari lai ni.
0: Hoi.
1: Adum kai bi awi. De di
0: as. Tamoi do kai ra kan da tamo marak su thachare. Ngasai gi wari se li thok ni ga kan da kana da gadi li thok pike page.
1: Ye a khoi gi party khar lai. Lai bung phamba party. Matam tu gi. E khoi party nung shi ga jane lai bung phamba na. Ade matam da di hoji kan noi di angang sing je ayam na ne. Aina sum
0: mobile phone
1: to any level mobile phone later ada di adu ngak na ta bidu wa khanu ai te ha di hoji kan je ko yi phatta bo mai di ke nu me am ju we se aya mon ni sha sa season na do do am to wi no ko ma tan nu de ko ma tan nu de adu ko film mu phau phau ruk te ta mo kai ra ma tan ni da asa ko yi ma no ya to ro gan de squa sa ji ga to ro kwa sa mai ma ga sa san bi de ko ko ngor ga okay. yun de ga tu mi ko adu bum ba kai nu ma thengnar e adu me am hoji kadi
0: am khenar e okay do matang sida mok ta mo lak chaning ewa se ai khoi gi sumang ni lagi phambak ta yau riba nupi sa ba nupa sing se si gi oina amadi atopa artist sing gi su khudong chan ba gi da mak ta ngasai gi hoji kan yam hena chatna khalak di ba web series kumba na jaga na youtube channel da blog kumba hanga ga ta rakli ba sing se na hena ma khoi si masak khang na ba gi lambi oigani hana khanbi ba si gi matang da su ten tang nam tang hai bio
1: Cheese, ayam, adum, tore, hide, moigi, transgender sing, hija, but I know be happy sings, lagi, pumpak, see, moigi, the shoulder money, sing, hija, but the moigi, train, macalum, nep. I quina, sumangla, sanamaton, the quigi, pummy, and imatang, the moi, sonakan, maningi, the pummy, BIP, haitarinico. Very important person ni hai tare moise nu bi sab ji yau ga dis mang la ji kai nu ne
0: ma ne mai pak loi jori bani
1: khoi de gi maru oi bani hara ga koi na phamal le bu ko maning gi sai se mamang ola ga aduna ma khoi gi kai nu je ma angak pam ne moi de pi thorok pa ma gun nam di yau di yau hai di ma sa thon ne makeup tau ja ga ni ahoi ada di ai na sum thengna ko ta ato to pa kai nu kai kha thengna ro ma tam da character makeup se height of khri yau su yau hai di makeup se aya mana koi class yau ro tam ko mi yau do khri yau ba hai ta hai di as no wa re har kan na adun ki do mo je adun ki do ne hai
0: hai
1: character scenes hai ba ma to do do ko no u phang ye ko adun me am lai adu ga hu ji ki web series kum ba adu ko film am to re vcs ka ai ga to re adu kaino gi friends ki project ni adu
0: transgender gi over project
1: transgender gi ni
0: adu
1: ta aduga hujik cuci, anu bu menami transgender gitu na,
0: anu
1: anu bu

youth times ngai kho ta khisigi thorum ta bire e pau lila drama tongan tongan ba thorum signal ei chaloi jana sem cheri ba akashwani imphal gi sangai channel gi numidang gi thorum paring ni adom ta bire ba si pungfa masi da dom gi damak pujarakli sumang lila igi nachom lila sigi mari shuba aroi basaruk lila sanabi ga da bakang buna sangai artist association gi lila kang buni lai

0: sana pwede dyan si ang ay kanda ang plastik yun mo isi sana ba yung pamay tayo ang doon mati kway ba na nung may kapo na kumalapaki so tingnan si magi mama na bamzu ato da kway Manipur Rifle Association gi isu kiti members way ba naman introduce targa ato da itong hau gibay tayo so tingkain
1: ato da ki hau halaki ba niyo ato so ting makal si marilay hain na tazay oza ato oza na sana bili si na rifle ni ato rifle siga ato pa makal sing siga na kari kari da no kena biri se edu ga o jana rifle oi na khan bi rak pagi maram se masi di kari ga di oi gani oza
0: akoi gi shooting da leise rifle ne pistol ne shotgun ne edu ga running target ne rifle ga pistol ga kena ba har ga di rifle na rifle u use da ni plus akoi gi equipment age di jacket trouser adi akoi gi body balance tong na ba khona ba loi use to doing ne ba aduka pistol adi free hand adi atopa extra equipment kemi adi just magi pistol adan use to ga kap te ne ba example har ga di akoi gi paris olympic ta ma turkish nu pa am na viral sa kibado adu adu mine kap te ne ba aduka whereas shotgun china akoi gi sinma adu jo dum ubira mani akoi gi claim pa kala ga kap adu adu oi dine aduka running target is na akoi india da budi laite but target se cl laga cn bhai di normal akoi ki 10 meter da koi rifle kap ise asiki di chama na doine ba chelan doine du ka koi na kap te ne adu mari do ma adu ga rifle lo na aina khalak pa se har pa de bodi pistol lo na khale ba kitang chahi ani hom muk la ga di rifle se na chum no ma try to ba ta ra ai ki junior ma ki mai rifle se so adu ne na chana ba ta ta ki ba do adu de hai sidi rifle ma try ta ra ga adu de ki kap ki ne du ga pesu yam thuna pick up to bai tar ko se this khut ani sinar to ni de equipment me amama use to pani na pistol dagi rifle ki tang advantage lai bai tar adu wena choose to wen
2: oi ozana kuma na pak ta sana bi e hai na su tham bi kre adu ja coach ka na gi makha da sana bi rak pa gi amadi ozana tham bi rak pa hai zaba tar institution ga di lai bi bra du su tham bi
0: ahan ra hauzer pa da khoi gi khumala pa ki youth federation sports ki magi rcc scheme ge makha da yogzer pa ne akhoi gi coach yung kham bi not ki makha da ada matam khar la ra ga akhoi gi shyrc ada da enroll ta re adu adu ki makha da akhoi gi lai tang them tom bai makha da matam khar yar ba matung da amu sports university da enroll ta ra ga ada da ki continue to zer pa ne
2: ado ja national ki thak ta international ki thak ta so saru kaya ma ya bi kre ma di achievement kaya ma so phang bi kre ma se da pan bi ba ya ra ga di achievement sing do khara ma kai tham bi
0: achievement se ahan ba ki national level da phang gi ba ra ga di national school games ta 2013 da khoi gi team event ta bronze am phang se national level da adu ga gi khwai da gi memorable oi ba ra ga di 2014 da akoki sports club shooting championship ay nama tau gi ba ko adu du bronze phang ye adu whereas adu da bronze phang baduna ai gi international trials at pagi score ma achieve tau bodo adu na khwai de gi memorable oi ba achievement oi ba adu oi adu ga international level da di medal di lobo ding am de but participate ahum lak tau jare
1: sanabagi sanaba makhal makhal gi ba tong an tong an ba magi training mo wong routine su tong an tong an lei go ja adu ozagi oina aduga shooting masana sigi oina di kamaina lebi ba aduga ozagi oina personal oina haiza batare masidi training mong se kamain ta ubigi oza su thambi
0: akoi ge training mong se almost every sport ka aiti akoi ge physical training se de loi manare aiti physical strength out ra ga di any sports where shooting wagera ama wagera chana banga moi de ne ba aduna physical strength ama develop ta na ba adudi physical training di kaman ore but akoi ge specific training se akhoi ki nong mai ka patang na tabi da khoi ki visualization akhoi ki air force na ga da chokri ma mang da phama ga te visualize to bata ada mai na khoi ju practice se akhoi ki practical practice lower ma tung da akhoi ki yum da la ga da tumam dai ko ma je 45 or 1 hour ma je akhoi phama ga meditate to ra ga akhoi ki wa khan da visualize to ra ga me che ka te ne ba adu visualize to ra ka pa je kitang wa ba photo de nete wakanda sana rakteni na wakanda je nga kana tor maga patena ka dum sin do ni da adu ma control to na ba visualize to na ba hona ba dai di khwai wa ba training wa ba thong ra si mind game wa ba ni na
1: physical da gi da tu ni na wa ha bi ba ni ko za adu hozik pan bi ri ngai si da za o za na tham bi ba da su hai bi ki ba se mental focus ya ma ru oi hai bi ba ni adu na o za competition ma tam da hai za ba da ri ma ru oi na mental focus e chai da na ba ling da na lai na ba mentally prepared to obase kamai kamai na gadi to bige

0: mentally prepared ta bo je akhoi gi ahin ma khan bi da bai tar akhoi gi tobom thok pi thau do to bai de agi technique or tactics sai de dariem de lo i thu ani adu ka sum pa ba khot pa de de jo ki visualization hai ba to me sangam da de jo very important ne ba adu ga akhoi gi holding exercise me sang tri kan da tok tok na da wa khan ji sagat jo ondu da chang da wa khan sagat ba to adu ta ho dra ga di akhoi gi inkhalai ba su tar me am je inkhalak padang na ta bai di senior or ga jo international level jo ta ho dra ga di moi je ga tar haura pa di ki tang phaja ga do meet your ga di ma wa khan cha ta shwer pa chances wa ang do adu na prepare sa mai tong ne ko shooting ge wa na de
1: hoi training ta bo gi mong se ja competition dai ba ma tam tournament dai ba ma tam si ga off season ga su kara mo ke kena bi rong ga rai na khan ja do si da di nong ma da ayu ki nong thin gi ka mai ka mai na ta u ba ha ba du su ha bi o ja
0: a khoi gi shooting the off season je ta sing na ra ga di lai ta ba go ma ne di cha hi ma da a khoi gi Indian team selection trials e taru lak tau eba chai horak pada aniema adadagi april adad aniema adu matung da national tournament ama tau e adu matung da aniema adu december national championship ung tau thani baduna off season ship kya de laite adu prepare tau na phana bada akoi je dum anytime ready lai badu adu ko practice sare gati akoi gi maru tha baje maru yam thar ga ju kana bana te ba akoi gi machang nai na tha bhai le dena shoi di niyom chumna aidi loinamuk aidi techniques tactics me amje chumna thab hona bodo adu yamda bodo dum maru 100 150 gumba dum kape dum session amda adi morning session hoye evening session hoye
2: hoye ja jehi kun muksu sala bire e haine su tham bire do sangla bazar ni sida awa nungai ga amadi leirang gani haina khanje masida ozagi oina khwai de gi awa ba amasun khwai de gi nungai bodo kari kari na oi bige haiba su tham bi
0: khwai de gi nungai ba har ge ainu panja gi do ai gi first national level medal phang gi do tu na khwai de nungai gi bo oi de na han ba da do ga khwai de wa ba har ge di nungai ta ba har ge di 2020 gi horak pa da ai ji indian team gi trial mo ka pe ba da ma gi international chat pe ya be score je 617 hoy ba ai na kap sa 616.5 ka pe 0.5 tal ho ba ta ji bo dum ai ngon da regret ai ba do ki tang da ju er jo keno tar ma ga di na dum ji bo dum lai ri nu ai ta ba ai ta
2: hoy hoy za yam nak na le ho ba se ko yam nu ai ta ai ja ri ba silver phang ga da bai sar pu ti bronze phang ba ne he na phai hai na ba mu su lai hoy za do o za gi oi ne di ma se gi ma sa na si da chang bi rak pa ma tam da imong manung gi support ti phaj na dum ta bi ra
0: family support ti bo parents adum tawe adoga kitang awat pa le gezu dum moine dum help tawe bodo ade dum tawe
1: hoye za do oja se sada roi ama oi bada na tabida international shooting sport federation ISSF ki judge oina chu thau bu biri haina su akoi ta zari oja adu masi da changsin birak pase sada roi ram badagi sumaina lak pi base sidi kamaina matau karam na changsin birakhi aduga kayam di koi birab gi oja
0: aina ISSF judge passed out 2023 da neba adu asi exam tha bai jo wari jo nokning bom le akhoi gi manipur gi conflict thalak pa do thalak pa de gi koi je practice phang tre ate da gi ammunition jo lak tre to bom jo kam khang da bo timing oi bai ta ade gi ai gi manabo kali gam le ba aha ma da koi gi ISSF tha tri kan koi gi NRI gi judges court se tha dai ne ba tha ba je da man sum bitta tharu jina hai ba to bitta tharu je tha ne de pass tawri ko aha ma da toraga akhoi gi ISSF ki adu gi judges ki ma gi enrollment ji akhoi gi NRI na publish tawri publish tawra ma tung da ajik ai manab ji gai ge tau je har ga ma ji sahi ji shuram dra adu ga ai ji na numit numina te tha amar ani ka khela ga eligible hoile ka mai ta adu ji beta tha se lage na tha san gi bane ba adu ga plan le ta bhai tar engwa da jase shoi ba ge ta gi thare thar ga tum rifle pistol ani mota pas tar lai bu pob de ge adu ga almost pas tar ma tum da jui ke no tau de jase shoi ba sa te ba pas tar adu ga almost 1 year ma tum da 2024 gi November dagi akhoi gi India da ISSF World Cup am tai ba ko adu da ije intern hawai ba adu gi koi judges hoi ba gi adu de hawra ga intern manga am chal le adu matung da regular wai na judges hoi ba hore adu ga ikui kui da ngarang han da so akhoi gi Indian team selection trial gi am chal lui ba adu ngarang da thalak sa da ngari judges hoi ba
1: akhoi akhoi gi yam thaza da ba khalu da ba da na oi ra pa da ni ko za adu ga haida ba su de koi yam na tau phong khang da ba yam wa ba manipur gi da wa ba tam ni haiza ba tar yo za training ya ki da ba khoda ba adu du na he na apha ba tong an ba mayol ama di
0: koi
1: adu ba yo za adu smaina judge oi ra pa se

0: Hello.
1: Hello, ma'am.
0: Good evening, Manipur ki thawram da adong buta ram nuk chari. Aigi nung shira ba marup sigi ming amadi life am tak piyo.
1: Ma'am, ay kawa police lang. Tige sabon nung alay mine ba?
0: Hoy. Lai ma nung hai biri ko. Hoy. Hai biyo. Karam bisa ino.
1: Krishna ala di sugi da.
0: Hoy.
1: Ano na jol kumangin sa pa. Hai ning ba kaya suwa. Hai je bangam dana re hobai to bu jodi sei dumi tal to gome
0: yani sei suta ase do hai be sei sidi yam na su phaja be sei madi khan birak pani na ai gi maru lai ma se so dumak isai dumak ngangam gani hai be gi wa khalol se tham jaraga isai sa pe tangang biram ba ya bro
1: khang de me ma tim di ye ngang je
0: Hai ta sakpa du na dumak phajai na dumak khanna bane duga marup na ga smaina ngang biram base ai khoi gi thoram se ma pung phai ka hai dana dumak hai na bazu tari bane du na marup hai betang ngang biram mu dana
1: Hoi mem ngang jer ke ma tim ta Hai ning ba kaya su hai je ba ngam dana lai hau ba do
0: Hoi, thaga jari sanato ning thau jagi mai ekta khun joy kumar ma samakna sairang bai sai ni khudol tam jari tamina si
1: membo hanana thaga jari
0: adhum busu thaga jari

ပေါ lila drama isai nongmai tongan tongan ba thorum singa sina leche loiduna semjeri ba akaswani phal gi sangai channel gi numidangi thorum parini adomna tabiri basi leptana tabiu nungaina tabiu